Yazi, bese ngithi nyamzama nje yena. Ngithi punch. Vele ngithi. Ngiyenza kanjani? Gimuti punch. Ah, udale ngayazi yena yenze.